0: and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Pumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na goodness.
1: Makalusog gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor.
2: Kanor!
0: Why, Tot? Lahi na po niyong priority.
2: Siyempre, Mang Kanor, ilis-ilis yun ta. Yun na po, Mang Kanor, lain pa'y ato. Kaila ba kang Sano?
0: Ah, si Sano? Dila may kaila na amigo pa yung kayo, may patinggalan kihan ang tawana. Kinahangkay ko kayo mag-inom, may. Libre na kainom, libre pag-in pulutan. Napad yung kayo kaagbay-agbay. O di lang ka na. Pag-usay gusto na akong pangayon siya, ha? Matlipan gina ko niyang kalo, ihatag na niya. Matlipan ako iyang pantalon, pati iyang spatos, iyang rilo. Ihatag na niya sa kuwa. Iguna na kagalanti si Sano, munang amigo kay me.
2: Ah, amigo d'yo day kayo mo ni Sano, Mang Kanor. Kamalo ba kang natukhang na siya? Unyagi na pangita karon sa pulis ang iyang mga amigo.
0: Mau ba? Wadyo ko kailan ng tawhana na. Kaya saragod may nagsabay ginom, ana. Maglagot ko, magiro kayo. Hindi ko ganang masabay ginom kay Lahiog Trip. Di, gan may close ang tawhana na.
3: Hoy, Tots! Asa na mo tong giingon ni mo nga kailan ni Sano?
2: Ah, nanang pulis. Ah, mauning kailan ni Sano Chip O? Si Mang Kanor.
0: O say kaila, pataka yung kong putungan, pataka kong pasangil. Chip, wadyo ko kailanang inyong giingog sa no. Ayaw ko rin yung pasangil, like, hindi may close sana. Dabay muli na kong buhol.
4: This is your MOR safety tip. When you enter a room for the first time, take a few seconds to look around. Understand the layout, and quietly identify two exits, a door, a hallway, or even a window that could be a safe way out. In an emergency, every second matters, and that simple habit could save your life and the lives of the people with you. Stay alert, stay prepared. Smart safety starts with observation.

0: naging bakol mo, Kuya Tay?
1: Ah, naking bakol ko ikaw kay Palangga ta ka? Gusto ko nga magtarong ka.
0: Agali, Tay, ari manin mo. Hmm.
1: Oh, naging tampa mo kuya nakaw. Sakit ba?
0: I love you too, Tay.

0: Ginapanawagan ang lalaki nga nagsindi sang kamara, "Sir, ang puspuro ang imo na haboy. Ang kamara, ara pa sa imo kamot. Salamat!"
1: Abaw! Puwerte!

0: kayang kadakula? Bako! Araw kayang kaati!
1: Sa pakikipag-ugnayan natin sa iba, napakahalagang tandaan na igalang ang personal space. Ang bawat isa ay may tinatawag na invisible bubble sa paligid niya. Ito ang kanilang personal na espasyo. Mahalaga na iwasan ang masyadong paglapit, lalo na sa mga taong hindi mo pagaanong kakilala.
2: Iwasan din ang paghawak o pagdikit ng walang pahintulot.
1: Ang paggalang sa espasyong ito ay nagpapakita ng respeto at nagpapagaan ng pakiramdam ng kausap mo. Ang pag-alam sa tamang distansya ay nagpapatatag ng kumpiyansa at nagpapabuti sa bawat interaksyon. Igalang ang personal space, panatilihin ang komportable at magalang na distansya. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Uy, madi!
1: Po, po.
0: Aram mo maya. Pag nakakailing ako kibagong kalut na kamote, pero may kung naroromduman, suki pa di mo.
2: Ang nata, madi,

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Tumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good news.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkatao ni mo, murag yun, ug pabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor. Sige, direta mo plaster. O lingkod-lingkod.
2: Ikaw dyan mong Kanor, no? Mahilig kay kaaning mabugnaw og mangit-ngit na dapit.
0: Siyempre baliling. Para makarelax na dire. Mabitaw na nanaw tagsine.
2: Yun na pa. Murag wala man siguro nila mi ni salida mong Kanor.
0: Sige lang baliling. Pagkauban ko rin mo. Mula miira ng salidahan na. Napinainigabot sa tunga-tunga.
2: Alam mong Kanor, nagsugod na, nagsugod na. Yun na pa. Murag, kita ra may tao diri.
0: Mao gani akong ituyo, baliling, para masulot ka. Para pabor ka isto, oh.
2: Ang Kanor, gitugnaw ko ko ay.
0: Mao ba? Madali, diri. Bukutan di ka siya kung mainit nga bukton. Dali, agbayan di ka niya. Ay, pagkainit siya ang tangkugo. Di pa ka ni high blood yung bayanan, ni. Eh? Uy, luwa na, makaupaw na.
2: Sabaa po doon niya mong Kanor, eh. Kisa man nag-igham dira.
0: Di man takakonsentrate, ani. Hoy, sabakay ka mo igham dira, bay. Luwa na. Maupaw ka na.
3: Ah, maupaw di ay, ha? Kanor!
0: Pada, bay. Akong asawa.
3: Gwapo kayong salida, Kanor, no? May baka, nagsinisini ka. Napagyag kay kauban.
0: Darling, kani. Nagpakuyog sa kuwa kay mahadlok sa mutanok sinikingit-ngit daw. Ako lang po sa gikuyogan.
3: Nagpakuyog day, ha?

0: Available na ang TV nga high-tech pero kasarangan ang presyo.
1: Pasilat TV.
0: High definition ini kag tam-an kaathag sang picture.
1: Pasilat TV.
0: Nagaandar bisan wala kuryente.
1: Pasilat TV.
0: May malapad nga screen sa atubangan. Sa duha ka magtimba nga kilid kag sa likod sini.
1: Pasilat TV.
0: Nagadagoob kag nagapangilat ang sound sini kay may dala nga mahinay tubtub mapaskog pero lapta-lapta nga pag-ulan-ula.
1: Pasilat TV.
0: Madamo ang channel bisan wala cable o kon antenna.
1: Pasilat TV.
0: Kung ikaw gusto makaangkon sining sahi nga TV, makikita lang kag magpalaton sa mga wala nagauntat ubo, ughad, ginahilanan, naganiwang kag wala gana magkaon kag nagamasakit sa baga ng mga pasyente.

Saya, pagsama-sama, mga kamorkada.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Nadlogba sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, bisag walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayaw katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Oh, pili lang! Oh, bago pa ningluto amo ang pansit, oh! Ah, tagbansin ko lang ng isa katakos, ana, sir. Okay.
3: Ginataan lang ka, ginataan lang ka. Kabalik-balik lang ni kanila.
2: Uy, Mangkanor, unsa man imo ha?
4: Hey, unsay ako ah, madam. Ikaw ako ah.
2: Ikaw gid, Mangkanor. Jamming yun kay ka ba? Oh, unsa man ang imuhang gustong sudan?
4: Wa ko lang gustong sudanon kundi li ikaw.
2: Mangkanor, no? Pagdali, ba? Kinapay dagang naing customer, oh?
4: Ah, sige, tagay ko ng putong dinuguan. O diya, lima kabok lumpia.
2: Ah, sakto. Kinaisuka, oh, para sa imuang lumpia.
4: Ay, salamat kay Miss Beautiful. Madam, sigurado kong lamedyo kayo na imong sudan.
2: Nga nung nakaingon man ka, ana, Mangkanor?
4: Siyempre, kay gwapa na, lami po ang nagluto. Di ba, madam?
2: Uy, Mangkanor ba? Ayaw pag-ana ba?
5: Babe, si problema dra, babe.
2: Babe, si Mangkanor, babe ba? Samo ka ayaw, sige jaming-jaming.
5: Unsa may problema ni mo, Mangkanor?
4: Takani! Ha? Ah, panamay, namay pistola din ko siya ba ni?
5: Okay, taka? Binuangi akong uyab, ha?
4: Ay, wala si Roy. Kabalo ka, sir. Swerte kay kanang imong uyab. Kaya wapa ka nabuti rin. Ikaw na nga mong topic. Wapo na. Buutan pa. Isong pa yun. Astig pa yun.
5: Tama yun. Takane. Kaling suka. Oh, narinin mo isaw-saw ay mong lumpia. Kasabot ka.
4: Ah, kasabot ka, sir. Pero sir, halang magay na si Roy.
5: Unsa man, di ka mo saw-saw?
4: Ah, oh, saw-saw lang. Tungabon pa na kung isukang halang kayo, boss. Ay, Katawa ka, basta na katungaba po ni...
5: Makano, balik din eh!
4: Pumirot, halang nang isuka! Tapang!

0: Love, ano na siya blang tawag sa asawa nga? Loving, sexy, namit magluto, dayon ginaatipanig kasang maayo, dayon permiyagi ka ginaalagaan, hindi selosa, mabinuligon. Kagwala ka na sa pangitaon, ah?
1: Love, amo na ginatawag sa asawa nga? In your dreams. Ay, hindi gali, love. Ang panawag siya na, amo ng asawa nga, impossible dream.
2: Sa pakikipag-usap, ang paano ka magsalita ay kasing halaga ng ano ang iyong sinasabi. Ang mahalagang tip, panatiihing kalmado ang iyong boses. Iwasan ang pagsigaw o ang pagkakaroon ng napakalakas na boses, lalo na sa mga pampublikong lugar. Ipinapakita ng kalmado at katamtamang tono ang respeto sa kapaligiran at sa mga taong nasa paligid mo. Huwag mo ring putulin o guluhin ang nagsasalita. Hayaan silang matapos bago ka sumagot. Ang pagpapanatili ng kalmado at kontroladong boses ay nagpapakita ng kagandahang asal at nagpapabuti sa daloy ng bawat pag-uusap. Panatilihing kalmado ang iyong boses, magpakita ng respeto sa bawat salita.
3: This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: kau ikadong. Oh, ano man? Lami manggo katigbason i
1: Ana.
2: Mapapadighay ka sa sarap.
3: Sa tanghali, araw-araw, fiesta.
2: Dahil lang saya na

0: Hugo!
1: Hugo!
2: Hugo!
3: Hugo the more!
0: Hugo the more!
4: Huwag ka hingi ng tawad tuwing nagkakamali ka sa akin. Ano ako? Tindera?
5: Hugo the more!
6: Sa tanghali! More sa tanghali!

0: baby, do that conga.
1: Come, have fun and enjoy sa Namalhan Beach Resort. Kung ikaw kulukan dingon kag nahadlok maligo o kung mag-swimming, ang Namalhan Beach Resort para gid sa imo. Sa Namalhan Beach Resort, bisan tagalog mapaw na ang tubig, hindi ka man giapon mabasa kag malumos. May mga cottages pa nga komportable sa higad kag sa tunga sang lawod. May mga seafoods man nga katulad sang lumot, talabanga lipong, kinilaw nga jellyfish kag lechon balyena. Namalhan Beach Resort, kung sa diin ang tubig mala. Namalhan Beach Resort, yara na hamtang sa Barangay Bagtik, Isla di Malamala.
2: Salo-salong pampiesta
3: sa MOR.
2: Umaarangkada.
3: Sa tanggal.

0: ka na!
1: Tumubirada! Naglugma sa okra!
0: Si Mang Kanor!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mang Kanor!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kanor!
2: Darling! Sige na, darling. Baloy ka, darling. Uga na kayo nga kuyuta, darling.
1: Magpuyo, Ragodiha Kanor. Dili ka kapaabot niya gabi eh.
2: Ah, sige, darling. Magpaabot ko ni mo niyang gabi eh. Tama-tama kay brown out. Kamangon ako akong darling para trailing. Hinihinay ko ka mang diyan na. Nakita na ako siyang gahigda. Natulog na ganyan, nangandam na ganyan daan. Bisa ngit-ngit, pero maklaro na ko yung anino din eh. Di anak ko, hakmagan na ka dito. Pagkahumote mo, darling, nanimaho mang alkampor niya kong darling. Okay na, gapon. Alukan ako yung liog. Pagkahumote niya mo, darling, mabisbisa na ganyan akong yutang gauga, darling. Ako si Masimaso niyang tiil. Ali, kaliskis namang batiis na yung akong darling. Ikapon ako yung bukton, bi. Yat-yat namang kayo ni bukton akong darling. Dugay-dugay na ganyan ko wakahikap sa akong darling. Pero okay rin eh. Darling?
3: Usay, darling. Imuning ugangan, oy.
2: Ma, ikaw man day na, ba?
3: Daan pala gigyod ko, nadyong kay pagnanasa sa kuwa ba? Niya,
2: Dili ma, oy. Pauga ni gihikap, tika. Kaya gusto na kong haplasan, tika. Kaya hapnot na kay kagpanit para mawanan ng imong mga panuhot.
3: Ha, mao ba? Patik-atik pa gyod ka? Dali-dili, dayuno na lang natin niya.
2: Ma, ayaw ba? Dali. Ayaw!
4: Subo na ng subo
5: sa lunch break na palong-palo.
6: Sa tanghali, araw-araw piyesta.
4: More sa tanghali.
7: More sa tanghali.

0: Waiter!
1: Yes, sir.
0: Maridili, natatamay langaw ining lomi.
1: Nga ta, sir, bako masiram?
0: Aw, masiram, kundi may langaw.
1: Adi, ikangani palang sir siniraman. Sulangaw, maingungaman.
2: Sa tanghali!

0: Ang sarap ng adobong siksik sa Recado. Daig pang linamnam ng tinolang palong-palo. Sa araw-araw na piyesta, busog ka!
1: Ang lunch break ko super galing. Kapag ikay kapiling sa tanghali pag may M.O.R.
0: Nakakawili!
2: Totally!
0: Dahil there's more sa tanghali!
1: Ate, extra rice pa nga!
0: Wow, ang sarap magkamay!
2: More sa tanghali!

0: Dong, mangutana ko, Dong B. Nabay planeta, Dong, nga ikaw?
1: Ha? Sa ikaw?
0: Awala, Dong, nangutana lang ko ba? Kay ikaw, mangod akong kalibutan, Dong.
2: Ay! Ana!

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada, nanlugma sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, bisag walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman, pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Dahil yung gula rin sa ipabaw sa mangga, overlooking na kayo. Liso na ba kaikat-kat na rin? Ay, kalabihe na lang yun ang manggahan eh. Kaning akong silingan, pating dalawa niya ang mangga. Diwat-tiwat yun ang suwang aning manggahan ba? Talinis kay suwang. Ako lagi, sus, pasalamat lang yun siya. Ay, pagkalabi aning manggahan ni tama-tama yun eh. Inahinay ko ni po-po-o ni Aron, di ko manakpan. Kabalos sa yun ko ni mong silingan na kay pating dalawa ka yun ang mong mangga. Makabalos sa yun ko ni mong
3: Hoy, kadok!
2: Panamay, ako silingan. Di ko matigong magpatuko-tuko ko. Tuko! Tuko!
3: Ay, nasa! Patuko-tuko pa pa! Pinti ko na hindi ka muna aga!
2: Di mo na lang patuko-tuko. Magpakahoy-kahoy ko. Di ko mulihok.
3: Muna aga o papriso na ka! Kador!
2: Di ko na lang, panamay. Ay, padre, kumpadre! Mo, lagi kay maninood, lagi dayong ka. Padre, ako lagi sulayan. Kung pwede na ba ning harbiso ng imong mangga? Pwede na yun eh. Ay, tabangan lang din akong padre. Aron dili mo malis dyan ining harbiso ng inyong mangga.
3: Di ka mo naog ha? Pinti ko na ka.
2: Ayaw, ayaw, ayaw. Agay, agay. Pulog ko, pulog ko. Ah, ah!

0: Matay pre, hubog naman ta pre.
1: Oh, kay ngon man ka hubog naman karon. Di po ko hubog eh. Takar man ka.
0: Tanaw na ko sa mga balay pre. Nang lakaw naman eh pre.
1: Tood man ka naro. Baktas naman yung mga balay. Sa may mayo ni man ka naro.
0: Mayo ani pre. Hulataw na lang natumuhagi ang atong balay.

0: Kay sinuto pitbull nga idyo kong dako-dako kung nakahigot sa gwa man.
1: Pre, akong to pre ngaw.
0: Ang pitbull mo tong dako. Ginpatray tusang bisaya ko nga idyo. Gakaya-kaya na idyo mo. Di na tuguro kasalbar ang pitbull mo pre.
1: Hindi ko na yan magbati pre. Ya, mo itong batay ni Diyos yung pitbull ko.
0: Mugle, pre. Tingala ko man kay. At siya truho ang pitbull mo. Nabukog siya sa ginkaon niyang idro ko nga bisaya.
1: Abaw! Puwerte!

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlok pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gug ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, ug pabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor.
2: Mang Kanor!
0: Oy, Kar!
2: Unyang gabi eh. Agto sa balay, inom ta.
3: Yes, Mang Kanor, kay grabe mo gasto ni mo bangka ni kay pikando ni ang pitakak sa sweldo, Mang Kanor, manginom ta.
4: Oh, Mang Kanor, ang saman?
5: Ah, di ni mo uban. Kay under mo kasi mong darling, no?
2: Hadlok sa darili mong Kanor!
0: Tisa, usay hadlok. Apas ko niyang gabi dito sa inyo, ha? Mag-inom ta.
1: Muli ko sa kumban. Pagtarong ka din niya, bantay lang ka. Di ka magkuyog at ang mga barkada ni mo.
0: Yes, darling. Magpuyor ako din sa balay, darling.
1: Bantay lang ka, ha?
0: Eh, salamat. Mag-overnight sa dito. Muanto kayo lang parang toro niyang gabi. Mag-inom eh. Hello? Hello, darling? Wala, darling. Nara ko na rin sa balay.
1: Sigurado ka? Kung nakakatin ha, pag-picture dabi nga naka sa kusina. Ipadala dahil yun, dali.
0: Ah, nasin na, darling. Nakita na din mo.
1: Ah, mura kahapon pa maning nga picture. Kanang rice cooker daw, gaksa. Magsilbi ka o niya, gaksa ang rice cooker. Pagdali, isin dahil yun.
0: Yes, darling. Ah, niya. Ah, nakita ni mo, darling. Nara lagi ko na rin sa balay.
1: Ah, nili pa ako kumbinsido. Magsilbi nga gigakos ni mong washing machine. Karon dayon ni send dayon.
0: Yes, darling. Pagka-demanding niya akong darling. Ah, yeah. Ah, oh, nakita na ni mo. Gisend na ako. Naralagi ko din sa balay, darling.
1: Ah, kulang pa. Isa na lang. Magsilbi nga gigakos ni mong ref. Karon dayon ni send dayon.
0: Oh, dara, darling. Kapuyan ni trabaho. Oh, dara. Oh, send na. Naralagi ko din sa balay.
1: Oh, mayo.
0: Bye, darling! Kapuya niyo.
2: Oh, Mang Kanor! Dugaya ba niyo abot? Uy, ganihari may nagpaabot sa'yo mo, ha ba?
3: Maog yan!
2: Sana!
5: Prindag ang mga appliance, eh! Lukdunok doon, malagi ka na!
2: Masa ba na, Mang Kanor? Maglipat bahay na ka?
0: Sabo kaya kung asawa mo na ginala na ko na para na ako ibinin siya. Nabangi kong arsa ninyo na ipauli sa balay, ha?

0: Hugo!
1: Hugo!
2: Hugo!
3: Hugo pa more!
0: Hugo pa more!
4: Oh, miss. Urong ka pa para may makaupo pa.
5: Wala na ngang lugar. Pipilitin mo pa. Eh, ayaw na nga eh. Nandito naman ako.
6: Hugo pa more!
7: Are you feeling sluggish or unfocused? The solution might

0: pag-uusapan natin ngayon ang sagisag ng Pilipinas. Sino ang ating pambansang bayani? Alright, Buknoy?
1: Ang pambansang bayani, ako Budoy.
2: Abaw! Puwerte!
3: Cool down ka muna.
4: With the hottest hits for the entire barkada.

0: Dondon, garo ka permintiga hagadon. Permina! My only radio.
1: More sa hapon. Isigaw mo. More sa hapon.

0: More music.
1: More music. More variety.
2: Yan ang Fully Loaded na hapon.
1: More sa hapon.

0: si Mang Kanor.
1: Kayang makalusot, isang walay buslot.
0: Si Mang Kanor.
1: Malauman, pero dili masaligan.
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya. Kay siya, si Mang Kanor.
2: Bay, 5 seconds na lang, Bay. Bay, absurdo ni Bay. Namang 2 points ang kalaban. So, ano na to ni?
3: Absurdo ni, absurdo ni.
2: Oh, Paminaw team, ikaw, muragan ka diri. Magdagandagan ka. Tutuyo ka niya, ha?
3: Okay, okay.
2: Set for screen, ha? Go. Dapat screenan ni mo ang kalaban, ha? Para pag-atake niya sa basket, sure, Jude, ha?
3: Let's go, let's go. Yeah.
2: Oh, sige, let's go, team.
4: 1, 2, 3,
2: 4! Oh, boys, timanin ito ang set play, ha? Timanin, Jude. Go, go!
5: Tisha, ikaw ang coach, Bay.
2: Oh, ako lagi, Mang Kanor.
5: Nah. Kung saan mo na yung mong setback yung tarawa ko, wala feel din na mo, ande. Pagkabanga, yun yung mga coach, wala man ka ni konsultas ko, ha? Ako, coach ko kanya ito, mga varsity akong ipang coach dyan. Permanent champion na nga mong team. Ingunan ako ka, kuya mga coach. Nagpatudlong ta ka na ako.
2: Ama, uba, Mang Kanor. Kining, sa ilo ako, ha? Kining, mo na magunto ang mong naplano, good?
5: Wala, di yun mo ka daw ganay mong plano. Feel din na yun mo.
3: Masa ba, gito na kayo, Panbay?
2: Oh, di ba na?
3: Set lang one time!
2: Shut!
3: Yes!
2: Shut! Champion na team! Champion na!
5: Ay, congrats, bay! Congrats! Tama juga itu, gisundong di mata kong plano. Muna akong sitla sa una college ko. Muna ni champion, bay! Kaling kay kakay mo gisundong ka nga kong plano.
2: Masalabay ta! Mag-inom ta, mga onda!
3: Yes!
5: Kana! Oh, asamanta! Hindi mo sampang kao. Kapag-ul pa ni Hapon ba?
6: This is your MOR safety tip. When you're about to enter an elevator, take a few seconds to see who's getting in with you. It's a simple step but an important one. If something feels wrong or your instinct says no, don't hesitate to step out and wait for the next elevator. Your instinct is a built-in warning system. Trust it. It's better to be cautious than regret it later. Stay alert. Stay prepared. Smart safety starts with awareness.

0: Kuya, order na kami.
1: Sure. Anong order nyo?
2: Ako, gusto ko yung back-to-back love songs na may sweet romantic hits on top, please.
3: Ako naman, gusto ko yung hot and spicy, yung rock and roll to the max.
4: Sa akin, yung tamang lutong lang, yung mapapasayaw ka sa sarap at may kilig na nalalasap.
1: Ay, iba-iba?
3: No problem. Ito ang bagay sa inyo.
5: More sa hapon. Ang pinakamasarap na Everything on It radio show. The Fully Loaded Barkada Mix. More love songs.
6: Easy.
5: More dance.
6: Yummy.
5: More rock.
1: Swappy.
5: Lahat pinagsama in one.
6: More sa hapon.
5: Fully Loaded ba ang gusto?
3: Ito ang para sa'yo.
1: Here's your order.
6: Wow. More sa hapon na.
5: More.
6: 3
5: to 6 p.m.
3: Lunes hanggang Sabado
5: sa MOR.

0: Ambot gi ada mo pila gabay gay nga kaitom git sa ako ni tong gi kwaw din di gid lang pumuri na lang kuya.
1: Be. Uy hala, nag brown out. Girl din ka the girl.
0: Ah, hi, ari gid ako sa tubang mo.
1: Ah, ara ka dagali. Chak, togin mo yung gali sila, day.
2: Ngi!
3: Puwerte!
4: More music, more variety.
5: Nakaka-relax to the max.
6: Whoa!
5: Let's get it on.
4: More sa hapon.
5: More sa hapon.

0: More variety in the afternoon.
1: Mga hits noon.
0: Nothing but the greatest.
1: Mga hits ngayon.
0: Chill ka lang with only the hottest.
1: Isn't it amazing? More sa hapon.
0: More sa hapon.

0: Hugot pa more!
1: Hindi ko na kailangan ng droga. Dahil lahat naman ng minahal ko, sinira na ng tuluyan ang buhay ko.
2: Hugot pa more!
3: Ang ating mga salita ay may kapangyarihan. Kaya naman, isa sa pinakamahalagang panuntunan sa pakikipagkapwa ay iwasan ng chismis at negatibong pananalita. Mag-practice na laging magsalita ng may kabaitan at huwag na huwag magkakalat ng mga chismis o walang basehang alingaw-ngaw. Kapag pinili mong huwag makisali sa negatibong usapan, pinoprotektahan mo ang iyong integridad at ang reputasyon ng iba. Tandaan, ang pag-focus sa positibo at pagiging mabuti sa iba ay mas mahalaga kaysa sa pagiging sentro ng usapan. Palaging pilihin ang kabaitan at respeto sa lahat ng iyong pakikipag-ugnayan. Iwasan ng chismis, magsalita ng may kabaitan at respeto. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Hugot.
1: Hugot.
2: Hugot.
1: Hugot.
0: Hugot pomor.
3: Hugot pomor.
4: Bes, lugay ka na drama. Hindi ka maaking sa mga paasa. Sa trot lang, hindi bala, nag-assume ka.
5: Turn your radio up.
6: You are listening to
7: Mix of Rock.

0: Hi, I'm Lito Inglesero. Puslan man eh, may pag maghikog na lang ko. Ako na ibugkot ang pisis akong liog. Ano yan o? Ha! Disuray ginahoy. Mura kong mamatay.
1: Anak!

0: Love! Love! Liko na ibukas ang portahan kay bagulong ko about mailis ko tani sang balhas ko diyo na gapililit sa bayo ko.
1: Hindi lang love, kay nahuya ako. Wala ko sang panapton.
0: Wow, aray man tao nga. Sa kadugay na sa aton nga mag-asawa, uya-uya ka pa sa akon. Doon sa others ka. Why man ko diyo po na?
1: Ikaw ya ay wala upod, pero ako yung may ara.
0: Abaw! Perte.
2: Mix of rock.

0: Pre, kumusta?
1: Ari, pre. Tutambay di, oh.
0: May obra ka sa bong, pre?
1: Oh, ay, pre. Tutambay ka, ni. Bukita mo na kita di kakaloblo. Ano, at kasi, bago lang ko ito paludo, oh.
0: Nga, tani, pre. Mapaupoy ko, tani, pre. Sige mo sa Red Cross.
1: Ah, mapa Red Cross ka?
0: Oo, pre.
1: Ano problema? Dada ka pa sa Red Cross, ha?
0: Blood. Ano na? Blood. Ano na, gani?
1: Ano?
0: Blood type test, ano
1: blood
0: na? Type.
1: Blood testing, ah, guru,
0: blood,
1: pre.
0: Oo, blood testing, pre.
1: Ate, okay, problema. At tutambay, nakapaload naman ko ito. Nagsulod naman din ako ng lodo. Ate, updan na ka sa Red Cross. Mapa-blood test, ha?
0: Mm-hmm.
1: Ano ka, pre? Tingnan, mapa-blood test ka man imo, ha?
0: Mapa-blood test ko, pre. Para mabalaan mo nga type na ka.
2: Haba, oberte.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gug ko.
1: Kung pakatao ni mo, murag yun, ug pabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor.
1: Kanor!
0: Yes, darling.
1: Pag init og tubig dito ha, ibutang sa CR kay maligo ko, kay kabalubiak ang kandingon ko. Butang idaan or saguli daan og tubig nga bugnaw. Isagol daan sa balde para dili kay init ha pagkaligo nako. Kasabot ka?
0: Yes, darling. Subukan gini akong darling, goy. Bisag maligo, maurang bahua, may pwede maligo. Mapabukal akong tubig. Wala ba dahi agas din eh? Magkabos ako dito sa balon para isagol ako din eh.
2: Nanimaho na dyan kong kaslo, maaari na kinahalang makaligo dyan kong daan kay dapat di kumalit sa mong meeting sa mga chismusa. Dapat ako mauna kaya ako yung pinaka-chismusa sa tanan. Yun na, pamaligo na ko. Katunga alam na yung sunod sa balde. Huwag tingali agas. Pwede na ni maligo na ko. Ani
0: Padamay, ang akong hugangan. Ay, ma!
2: Kano, dala ko sa ospital. Nangapak din ako ang pani.
0: Kaya magbisay ang manok eh. Ila po ang ininit na higimol bulan. Nangalarag. Nangalarot naman ay mong buhok, ma.
2: Ay, akong pilok. Wala ko'y kilay.
0: Kung tagi mong kilay manibalin sa imong baba, mura nagbigunti. Dahil yung kaya kagpalit ka, ugang anak, kaya bisag lapuan. Dahil mo homo.
3: Isa sa pinakamadaling paraan upang bumuo ng matibay na relasyon ay ang pagpapakita ng pasasalamat. Huwag kalimutang magpasalamat sa mga tao para sa kanilang pagsisikap, kahit na ito ay para sa maliliit na bagay lamang. Ang simpleng pagpapasalamat

0: Ang Jungi-chul!
1: Pero Frigado, halinsa appliances, school supplies, pagkaon, kagamit sa balay!
0: Ang Jungi-chul!
1: Madamo pilihan, imported, lokal, kag mga bagay sa kalawaka!
0: Ang Jungi-chul!
1: Para sa tanan, pang macho, pang sexy, para sa wango, kag para sa baby!
0: Ang Jungi-chul!
1: May mga balaklun na preska, kag labas, bukas, 24 oras!
2: Choy! May burger ka mo ni Choy?
3: Ay, oo! Mag-uluto, day!
2: Gaila ko, Choy, sa Choy, ah! Ipaugom ko malang sa amigo ko! Para mangin, langhap sarap man ang bugas ang baba niya! Bad bread!
4: Music, Dodo Max, Dodo Max. Sit back, relax.
5: More sa Gabi Express.
4: More sa Gabi Express. On my only radio.

0: Si Jackie Jean eh. Kamusta man atong sing-along diha? Okay ra gyud og sayo pang lyrics. Okay ra kaayo og mag-imbento og tono. Basta kay nalingaw ka, diba? Uy, andam na ang next song. Kanta na!
1: Hi, I'm Lito Inglesero.
2: Alit, yigotom ko lit. Gusto ko mukaon.
1: Abri lang rep kung nabay sudan.
2: Ah? Unsay rep? Wa man tay rep.
1: Oh, di pa sabot, wa tay sudan.
3: Ana.

0: Magpauli sa lugar nga malinong kag matawhay. Matahong nga palibot kag mga talan-awon. Come and stay sa Addition Subtraction Subdivision.
1: Addition Subtraction Subdivision.
0: Isa ka primera klase nga subdivision. Addition Style Homes. Para sa pamilya nga nagasugod pa lang sang pagdako o kun pagmuad. Sa kadadugang sang miyembro sang pamilya, automatic nga nagadugang ang numero sang kwarto hasta sa ika-44. Mayarap man nga subtraction style homes. Kun sa diin, sa kadabuhin o kun pagkapapa sang miyembro sang pamilya, automatic man nga nagabuhin ang numero sang kwarto hasta dalayo na gid ini madula kun ubos na ang miyembro sang pamilya. Addition Subtraction Subdivision. Malapit sa airport, sa seaport, sa tindahan, sa simbahan, kag malapit man sa pilas kag lulubngan. Kompleto sa mga amenities, katulad sang bulangan, enserohan, tongitan, bingguhan kag paupasan sang damang kag ihawan. Addition Subtraction Subdivision. It's a place like heaven. Addition Subtraction Subdivision. Yara nahamtang sa panganod sang imo panumduman.

0: week.
1: Hey, pre, pre. Yaw siya baka pre, gahilak man ka.
2: Gusto na ko mag-ikog, Mangkanor.
1: Amaw ba? O, dahil hilo sa ilagaw. Imna.
2: Ano yan? Nausap mo na kong tiyan, Mangkanor. Kabukal-bukal naman eh.
1: Ano ba? Kung sa play mo gino? Uy, purgas ka ba yun man eh?
3: More music on my only radio. Now. More sa Gabi. Express.

0: Ang Janginichon!
1: Pagkato sa regalo, halin sa appliances, school supplies, pagkaon, kagamit sa balay!
0: Ang Janginichon!
1: Madamo pilihan, imported, lokal, kag mga bagay sa kalawaka!
0: Ang Janginichon!
1: Para sa tanan, pang macho, pang sexy, para sa manggo, kag para sa baby!
0: Ang Janginichon!
1: May mga balaklun na preska, kag labas, bukas, 24 oras!
2: Choy, pabakalabi, Choy, bitchin, Choy!
3: Ano mong bitchin, ho?
2: Gamitin ko lang siya sa bigo ko. Parang relasyon namon may sabor man.
4: Ha,

0: sa sunod sa isa ka museum.
1: Hi! Ano yung kinatawag niyo nga art? Yeah, kalaw ay, do kabayo. Ew, gross.
0: Miss, hindi na painting, espiho ina miss, espiho.
2: Aba! Puwerte!
3: Nais mo bang maging mas epektibo at kaaya-aya ang bawat pakikipag-ugnayan mo? Simple lang ang susi, gumamit ng magalang na pananalita. Ang pagpapakita lang respeto sa iyong mga salita ay nagbubukas ng maraming pinto. Huwag kalimutang sambitin ang mga munting salitang may malaking epekto. Pakiusap kapag may hihilingin ka, at salamat kapag may tinanggap ka. Mahalaga ring gamitin ang paumanhin o excuse me kapag kailangan. Ipinapakita ng mga salitang ito na pinahahalagahan mo ang oras at damdamin ng ibang tao. Ang pagiging magalang sa pananalita ay hindi na uso. Ito ay palaging tama. Gumamit ng magalang na pananalita dahil ang iyong mga salita ay mahalaga. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

Would you cry if you saw me crying? And would you save my soul?

0: Ano po niyong magbagabasay? Ganun gahilak man ka niya?
1: Naglagot ko man kanon sa akong boyfriend.
0: O ganun man? O sa may problema ninyo?
1: Nangayo siyang pangload sa kuha. Ako siyang ipadalhan og 300 card. Niya akong gitik.
0: O niya, o sa may iyang reply?
1: Oh, you.
0: Pandaman.
2: Easy as 1, 2, 3. More music all night.
3: Para lamang ABC.
2: Music so right.
3: More Sagabi.
2: Just the way it should be. More Sagabi.

0: Buenas, kamorkada! Onde parte na mundo tu ara? Frio bali o kaliente? Si Jackie G. Este. Ohala, safe and happy dito yung entero dia!
1: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor!
2: Kumutirada, danlog pa sa okra!
1: Ako na good news!
2: Makalusot gihapon, isag bangag sa dagom!
1: Alangan, si Mang Kanor gug ko!
2: Kung pagkataon ni mo, murag yun, ugpabo! Ayaw katingala, kumusimang ang istorya! Kay siya si
1: Mang Kanor!
3: Oh, Mang Kanor!
1: Ay, tara!
3: Unsa man ang imong ginadala-dala? Istatwa ang gamay mo na.
1: Ah, kade, muna gitawag kong Miracle Indian.
3: Miracle Indian?
1: Hinatag ni sa kong amigong Turko. Kay kung maimpas ang imong utang, tagaan ka niyag previs ka Miracle Indian.
3: Aba, unsa may mabuhat ang Miracle Indian ni mo?
1: Adi lang utang mga suko pa rin, Turo. Kuhan ni siya, kanig Miracle Indian. Pag mamakaka, musyagit ni siya.
3: Uy, maayo na! Atong sulayan, we.
1: Ah, sulayan na to, Anya. Ah, Miracle Indian, guwapo ba si Parintoro? Pasabota na. Namakakdug ko. Dilagi siya mo yun. Nako'y pangutana ni mo.
3: Oh, sige. Pangutana kayo. Tugaanin tayong tinood.
1: Mayo, unsa man daw nakatinood. Ngayon mo mang kunungi panguyaban na nga kong asawang si Darlene.
3: Dili na tinood!
1: Oh, tanawa. Namakaka. Imong ipanguyaban na kong asawang si Darlene.
3: Dili lagi na tinood!
1: Oh, mabakak lagi ka. Nisagit ang Miracle Indian. Pagmamakak ka mo, sagit ni. Ibuto kong sa'yo doon pa rin, Toro. Bisag mo na nang natagakagdurian akong darling. Mahal ko na akong darling.
3: Maganor, wala ko nang uyap si mong darling.
1: Oh, tanawa. Magkakundo kay kang Toro, haka. Ibuto na panguyaban ng akong asawa nga. Wamang gani ko nang uyaban ng imong asawa.
3: Maganor!
4: Ah!

0: nakaka-relax, super suabe. Sa MOR, there's more.
1: More sa gabi.
0: More sa gabi.

0: Arte, Tudga, Pao, why gid ang inyong opisina? Grabe gid ya sa amo, no? Makun mo na, nag-brown out! Apat ka oras kami sa escalator!
1: Pao, what the?
2: One, two, three. Ang sweet talaga.
3: Para lamang ABC.
2: Pag MOR ang kasama.
4: Kapag may you and me, there's more.
2: Laging it's you and me.
4: More sa gabi.
2: Sa MOR, more sa gabi.

0: Good morning, class! Class, may ara kita babang kutanon. Ano ang binubuo sa salitang ugat? Abi, ikaw, Empoy.
1: Ma'am! Ang binubuo ng salitang ugat ay barikos. Tamo kami, barikos, ma'am.
0: Pag hinugay ka mo, nakapantalon bala ako.
1: Kapantalon, nakabarikos, ma'am.
0: Ayabaw! Pwede!
2: Gusto mo bang mapaganda agad ang araw mo at ang araw ng lahat ng nasa paligid mo? Magsimula sa isang simpleng pagbati. Ang paggawa ng magalang na pagbati ay isa sa pinakamadaling paraan para makabuo ng positibong koneksyon. Nakikipagkita ka man sa isang bagong tao o nakikita ang isang kasamahan, ang unang interaksyon na iyon ang nagtatakda ng tono. Ang isang simpleng magandang umaga, isang mainit na hello, o kahit isang tunay na ngiti ay malaking bagay na. Kinikilala ng maliliit na kilos na ito ang ibang tao at ipinararamdam sa kanila na sila ay napapansin. Wala itong gastos, isang segundo lang ang kailangan at nagbubukas ito ng pinto para sa mas magagandang interaksyon sa buong araw mo. Batiin ang mga tao ng magalang, gumawa ng positive connection ngayon. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Hugo!
1: Hugot!
2: Hugo!
3: Hugot pa more!
0: Hugot more!
4: Ang love life ay parang Facebook. Pwede mo itong i-like, pwede mong i-comment, pero wag mo itong i-share.

0: Bisag-asa pa ka sa kalibutan, imo naming mapaminawan. One click lang, 24/7 na tang mag-uban. Kapamilya, kamorkada, diri na ta sa perfect ang timpla. MOR Entertainment, kanunaya.
1: Buti pang lagare, may ngipin, ikaw.

0: Mabakal!
1: Ano ito?
0: Ayun tabi ka mo bagong gum?
1: Ay, wala kami bubble gum noy. Wala.
2: Sunod na aldaw.
0: Mabakal!
1: Ano?
0: Bakal ako bagong gum!
1: Ata lang wala nga ni kami saan. Kinamlag, pag nag-alap ka pa saan, babalilon ko na ika.
2: Asin sa ropang aldaw.
0: Mabakal!
1: Ano na naman si Mao?
0: Ayaw tabi ka mo, Badil!
1: Oh, wala, wala, wala!
0: Aw, di! Pabakalagot ako bagong gam!
3: M.O.R. Good Life!
4: Kapag may you and me, there's more.
5: The soundtrack of your heart
4: more sagabi
5: is on M.O.R. More sagabi.
4: More sagabi.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Nanlogpa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kaysa, si Mangkano!
1: Kanor, kamusta man imong trabaho?
2: Ay, yes, darling. Lingaw kami sa mong trabaho, darling. Butang kay mong amo niya, dako kay mong kumpanya. Dako kay hinatagan sa buwan, dili basta-basta ni nga masarado niya mong kumpanya.
1: Mau ba? O niya, anong maura man imo hasildo?
2: Ah, panamay. Kuan mang gud, darling?
1: Kabalo, baka nga daghang kay tagbayro nun, korinti, tubig. Mubayad pa tagrinda sa balay, pang-tisyon pa si mohang anak, panggastos pa nato din he. Mag-grocery pa tao niya, maura na imo hasildo?
2: Darling, ba't din niya ang tarsing? Ba't din niya karoon? Nangin ba'y pusto ah?
1: Asay mo ang sweldo!
2: Ah, darling, nakasakay ko itong bagong bus na na-TV. Pagkanindot na pag yung CR sa sulod. Akong ibunyagan, oy!
1: Ang sweldo, asa!
2: Kamalo ka, darling. Grabe lang pag-antos tungkol sa ilinyo. Init na kay panahon. Muna pati sa tori, init gapon.
1: Asa naging mo ang sweldo!
2: Karoon pa kong kamatid ko, darling. Humok mo na kaya itong sopa. Kalaming matulog. Matulog na ko, ano yan?
1: Atik-atik, pagyunta ha? Asay mong silta!
2: Kalaming malikong tagat doon. Tayo na sa beach!
3: Do you rely on sugary drinks and snacks for energy? It might be time to cut back. Too much sugar in your diet is a hidden danger. Excess sugar doesn't just contribute to energy crashes. It significantly increases your long-term risk of conditions like diabetes and obesity. The simplest change you can make is limiting those sugary drinks. Swap out sodas and sweetened juices for water, unsweetened tea, or sparkling water with a slice of fruit. Make smart choices today to keep your energy steady and your body healthy for the future. Limit sugar. Your body will thank you. This health tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Ginapanawagan ang tanan nga nagakatulog, palihog, hindi ka mo magkalipat magbugtaw. Salamat!
1: Wow! Puwerte!
2: Easy as 1, 2, 3. More music all night.
3: Para lamang ABC.
2: Music so right.
4: More Sagabi.
2: Just the way it should be. More Sagabi.

0: more sa favorites on MOR. More sa gabi.
1: Hiya, kapamilya! Hello, kamarkada! Ila-ila ta. Ako si DJ Jackie G. DJ space J-A-C-K-Y space G sa Facebook o Instagram. Maghuhat ko sa inyong chika, ha?
2: Ang tiyanggi ni Choy!
3: Pagkato sa likado, salin sa appliances, school supplies, pagkaon, kagamit sa balay!
2: Ang tiyanggi ni Choy!
3: Madamo pilihan, imported, lokal, kag mga bagay sa kalawaka!
2: Ang tiyanggi ni Choy!
3: Para sa tanan, pang macho, pang sexy, para sa manggo, kag para sa baby!
2: Ang tiyanggi ni Choy!
3: May mga balaklon na preska, kag labas, bukas, 24 oras!
4: Choy, nagapalista ka mandi Choy sa watchlist, Choy?
5: Ano? Watch list? Wala ko ka pang lista na. Nga, sino ipalista mo haw?
4: Ay, Choy, ipatokhang ko ang mga chismosa sa amon, Choy. Mga tupad balay ko, ng mga nagakotsokotso sa akon.

0: More music for you and me. Sa MOR, there's more.
1: More sa gabi.
0: More sa gabi.

0: Hugo!
1: Hugo!
2: Hugo!
3: Hugo pa more!
0: Hugo pa more!
4: Pabili naman ako ng electric fan. Yung steady lang. At hindi lilingon sa iba.
5: Hugo pa more!
6: Easy as 1, 2, 3.
7: Ang sweet talaga.
8: Para lamang ABC.
7: Pag MOR ang kasama.
9: Kapag may you and me, there's more.
7: Laging it's you and me.
9: More sa gabi.
7: Sa MOR, more sa gabi.

0: Oh, nata, tamay black eye ka. Duwa pa.
1: Oh, so, babay ba kaya dito sa mall? Nanapak?
0: Nata, anong ginibo mo?
1: Nakita ko Paolo sa palda niya na ipit no bubot niya. Kaya, pinugnot ko. Auta, binuldyak ako.
0: Ay, yanim, nata nga ni Duwan black eye mo.
1: Ang pagana ako kaya, mas mo niya narag sa itong nakasok-sok sa palda niya sa bubot niya. Kaya, ibinwilt ako sa bubot. Saka, nanaduaan lugod ako.
0: Hmm, tuluan ta, mailing mo.
2: M.O.R. For life! Nakaka-relax. Super suabe. Sa M.O.R., there's more.
3: More sa gabi.
2: More sa gabi.

0: Mga Zamboangueño na entero Pilipinas y entero mundo. Si Jackie G. Este. ¿Qué tal ya? Ero tan enjoy ustedes na mga kansyon aki na M.O.R. Beneya, mankantaan niya ta.
1: Ay, patay na gali ako. Ba, si San Pedro. Ah, San Pedro. Ano na da sa pihak man?
2: Ah, Juan. Impyerno, pirti na kainit.
1: Dito lang ko ah.
3: Ano? Ngahaw?
1: Ako baliga ice water. Abaw! Pwerte!

0: Manager!
1: Oh!
0: Manager!
1: Oh, kumusta?
0: Di ko man baga nairaya ding preno sa jeep mo?
1: Ha? Napad ko kaan?
0: Kinisigan ko na sana baga sa busina. Happy trip na sana, manager!
2: For life. More music for you and me. Sa MOR, there's more.
3: More sa gabi.
2: More sa gabi.

0: Hugot.
1: Hugot.
2: Hugot.
1: Hugot.
0: Hugot for more.
3: Hugot for more.
4: Wala ako nagapati sa mga lalaki. Nagahambal sa akon, gahanda sila mamatay para sa akon. Sa truth lang, ako yung magpalangga. Handa akong pumatay para sa'yo.
5: Easy as 1, 2, 3.
6: More music all night.
7: Para lamang ABC.
6: Music so right.
8: More Sagabi.
6: Just the way it should be. More Sagabi.

0: Happy listening sa Tanang Bisdak sa Tibuok Kalibutan. From Cebu with Love, kini si Jackie G.
1: Pre. Grabe, gadyang idoko mo. Kadagay, ah. Siyang galuto sang pamahaw para sa akon mo.
2: Nabalaan ko?
1: Ha? Nabalaan mo, preyaw?
2: Ah, tigigin sa gida ko, pre, siyang idoko.
3: Abaw! Puwerte!

0: nakaka-relax. Super suabe. Sa MOR, there's more.
1: More sa gabi.
0: More sa gabi.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tadlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Kapoy, aning panran, eh! Uhaw na kayo kuha na ko tubig! Sa magkuha ni Mangitag tubig man. Uhawa na gini. Malikay na nga kung tutunlan sa kauhaw. Uhaw pa yung kuskamin lang eh.
3: Okay tayong 10K girl, no?
2: Ay, kapoy yung kay girl. Ay, sana 5K lang tamudagan, B.
3: Okay na sa 10K. Uy, dagang kay Kekero mo gwapo ba?
4: Ay, 1,000! Wala na siya kay Point Girl!
2: Uy, tara, tutagal mo kayo ng mga Kekero dito sa unahan.
3: Tara, tara, dali!
2: Tara, may mineral water. Uy, timing ng lakaw ang mga chika, babes. Ako'y mainom ang ilang tubig. Karoon ka. Lips to lip, punti ka. Kay pura namin ng lips to lip sa chika, babes. Tumabunan ako. Natambalan doon ang akong kauhaw.
5: Hoy, hoy, hoy! Tiguwang!
2: Ah, panamay. Naitibay. Tiguwang ba yun?
5: Hoy, ako ng tubig. Anong imaw nag-inom tiguwang ka? Yaks! Ew!
2: Panamay. Imuha din yung tubig, ter. Ikaw pa'y may ganang mag-iw o mag-yaks, ha? Pagugun ako din. Ew, kaloon.
5: Ilisi ko na kong tubig. Ilisi na!
2: Wa naman ko'y kailisan ni Yot. Kay wa na may tubig.
5: Awa na kay ilis, ha? Dali na rin mag-lips to lips.
6: Sa panahon ngayon, ang ating telepono ang sentro ng ating mundo. Ngunit tandaan, sa totoong buhay, dapat unahin ang mga taong nasa harap mo. Ito ang simpleng patakaran. Kapag nagikipag-usap ka sa isang tao, itabi ang iyong telepono. Huwag kang mag-scroll, mag-text, o magtingin sa screen habang may kausap ka. Ang pagtingin sa iyong telepono ay isang malinaw na senyales na hindi mo binibigyan ng buong atensyon ang kausap mo. Ibigay ang iyong buong atensyon. Wala nang mas mahalaga at mas magalang kaysa doon. Itabi ang iyong telepono. Bigyan ng buong atensyon ang kasalukuyan. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: MOR, my only radio. Pinabati natin ang mga night shift.
1: Kung ang hanap ay programang pang magdamagan.
2: Chat sa FB? Check. Midnight snack? Check.
1: MOR, ang maaasahan.
2: More sa magdamag? Check na check. Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
3: Siyempre, more sa magdamag yata yan.
4: Mahilig din pala kayo sa MOR?
3: Oo naman, kasi laging there's more sa magdamag.
2: Galing-galing ni kuya.
5: Easy. Take it slow.
6: All the hits back to back on your overnight soundtrack. More sa magdamag. Araw-araw at 12 midnight on MOR. My only radio.

0: 구곡!
1: 구곡!
2: 'Yung pagsikat ng araw parang mahal mo. Bibigyan ka ng panandali ang kaligayahan, pero iiwan ka ng bigla-biglaan.
3: Hugotamore!
4: Kahit toxic sa duty dahil QA, no problem! This call center agent takes it easy kaya. I listen to More sa Magdamag on my only radio.

0: tay. May tamao ko sa kusina, ta.
1: Sino nagambal si Musi naman?
0: Si Manang, eh.
1: Ay, susa. Sagi ka man imo yung bal ng may tamao. Hindi niya matuod. Wala sang tamao. Mayo pagroto nga. Hindi ko anay sa kusina, ha? Kay may inom lang ko tubig.
0: Abaw! Puwerte!
2: Siya nga pala nagpapa-wake up call ang room 2 ng 8 a.m. tsaka yung room 6 ng 9 a.m.
3: Okie dokie dokes!
2: Aba, in the mood sa duty, ah!
3: Nakaka-good vibes kasi ang more sa magdamag sa MOR! These

0: birthday ko, June 12.
1: Ano gani nga tuig?
0: Ha? Kada tuig eh. Siyempre, pao na no si Karyang ni man, bao puwerte.
2: Kuya Guard, ito oh, magkape ka muna.
3: Wow, thank you ma'am. Bagay na bagay ito sa pinakikinggan kong More sa Magdamag.
2: Ako rin kaya, naka-More sa Magdamag sa MOR.
4: Tayong dalawa can take it easy. Nice and slow kapag I have you more sa Magdamag.
2: Galing-galing ni Kuya.

It ain't no use in calling out.

0: space. Cookies ah, kinanglan sang earth. Cookies ah, kinanglan sang nubya mo.
1: Bow! What the?
2: Pinabali natin ang mga nightshift.
3: Hi miss, pansin ko nakangiti ang mga nurse dito. Ganada sa trabaho.
4: Oo naman sir, kasi nakaka-feel good ang more sa magdamag sa MOR.

0: birada, tatlong pa sa okra.
1: Si Mang Kanor!
0: Gayang makalusot, isang gulay buslot.
1: Si Mang Kanor!
0: Malauman, pero dili masaligan.
1: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya. Kay siya, si Mang Kanor!
2: Kamaw mga chismosa diri, wagad mo laing mabuhat. Buntag o tuhapon, magsige na lang mag-chismes. Maghingot anay, mag-chismes. Magluto, mag-chismes. Bisa magkilis o bugas, mag-chismes. Wala lang mo lang mabuhat, kundi bantayan ang kinabuhi sa uban. Chismoso kay mong dagko. Kinsa nagkatag-katag ninyo, nga na ako'y laing babaygi ang kasamotor. Ha, sulti ko, kinsa nag-igol niya na. May balaan ko lang na nagsulti-sulti na, nag-chismes na na. Kanang chismosahan na, putlan ko yung nagdila. Abison yun akong wait, anak.
3: Hoy, Mang Kanor, Dudong, huwag ka magpataka magsulti ng ganyan sa amin dahil hindi kami nag-chismis niyan, imong asawa.
2: Ah, mau ba?
0: Unsa to, Kanor? Tinuod biya to kung gichismis, ha? Nga nakagisa kay si mong motor.
2: Ay, wala darling. Ay, ikaw mo to. Upudahin ka ng istorya nila.
3: Manday, natunggan talaga na akin, day. Nga paputlan talaga ka ng dila at abisan imong wait, day.
0: Sa? Putlan ko imong dila?
2: Wala akong pasabot. Kung mamakak ko, putlan ako akong kaugalingong dila. Dilay mo, ha? Kay kabalokumutan kung kay kang asawa, hinumon pa yun. Dilay d'yo kasi smosa. Kalaming ipako, ganyan mga bayanan eh.
4: Brad, pa-full tank. Pakisuyo na rin ng windshield. At pakilakasan pa ang sounds nyo, ha?
5: Right away, sir. Mahilig din pala kayo sa MOR?
4: Oh naman, kasi laging there's more sa magdaman.
6: Easy.
4: Oh, di ba?
6: Kapiling ang my only radio. Easy. Nice and slow kapag I have you more sa magdaman.
7: Ayos na, sir. Ingat kayo.

0: Hugot pa more!
1: Manang, sariwa ba mga benta mo?
0: Oo, sariwa. Kasing sariwa sa isipan ko nung iniwan ako ng boyfriend ko.
2: Hugot pa more!
3: Chat sa FB? Check! Midnight snack? Check! More sa magdamag? Check na check! Easy!

0: Ginapanawagan ang lalaki nga nagpalupok sang kamara, "Sir, naglabog ang imo tudlo. Palihog na lang lagas ang ido kay gintakab. Salamat."
1: Pow! Puwerte!
2: Saan nagsisimula ang mabuting pakikipag-ugnayan? Hindi sa kung gaano kakahusay magsalita, kundi sa kung gaano kakahusay makinig. Ito ang simpleng patakaran. Makinig ng higit kaysa magsalita. Sa anumang conversation, bigyan ng iba ng sapat na pagkakataon na tapusin ang kanilang sinasabi. Huwag magsalita ng patalon-talon. Ipakita ang tunay na interes sa kanilang mga ideya, hindi lang sa paghihintay ng pagkakataong sumagot ka. Ang tunay na pakikinig ay nagpaparamdam sa iba na sila ay pinahahalagahan at nirerespeto. Ito ang susi sa mas malalim at mas makabuluhang koneksyon. Listen carefully. Your attention is the best gift. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: มาpipaapon ka tabi sa school?
1: Ano? At ako pipaapon sa school? Ano naman ginibo mong kabalang ka talaga? Ika, yan ang pitataram ko sa imo. Kung ano-ano, magigibo mo na naman dyan sa eskwilahan. Nata ito na naman!
0: Bako bala ko, ika ang pipaapon.
1: Oh, kaya nga ni, nata nga ni, ano naman nga ginibo mo?
0: Bako ako ang nagibo, ika gayon, ta ika nga ni ang pipaapon.
1: Yes, ako talaga?

3, come on, girl.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Pungutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good news.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gug ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, ug pabo. Ayaw katingala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si
0: Mang Kanor. Kalamay kong balikos dagat na binagdagang kay mga hinamis ng mga talanawon. Napalpahay mo hapat ang amin sa... Yun na pa. Uy, ang lifeguard. Siksi kayo. Parang kaamag. Murag paa pala mo glow in the dark na. Magpalumos-lumos ko. Wamba ko na Tapang! Tapang! Ikaw kamali mo na ko! Tapang!
2: Hala! Si Mang Kanor na lumos!
0: Nagluya kang kanahanak ka! Kita ka na nai na lumos!
2: Hala! Si Mang Kanor na lumos! Amba ka na na ako siya! Dali-dali, Mang Kanor! Mang Kanor! Mang Kanor! Uy! Ako siyang CPR! 1, 2, 3!
0: Dito ko mamata. Magpakuyap-kuyap din ko para iya kong ibang tumawag resuscitation.
2: Saan man ako ni siya, uy? Husto! Imaw-tumawag ko na lang ni siya, aran maulian.
0: Uy, narangin lang akong ipaabot. Mamaw-tumawag din ko sa guwapa kayo nga lifeguard.
3: Palapin na! Papuyong-puyong pa kasi mata, ha? Ani ay imaw-tumawag na kaakbe!
0: Pandamay! Ang akong angat! Uy, kumak! Okay na ko!
3: Okay, okay na! Di ba nalumos ka? Maunang imaw-tumauta ka! Dali rin!
0: Ay, pwede ko makaras! Dali! Okay, baba! Nakainam mo ganito ba? Okay, baba! Pwede ko!

0: langga.
1: Langga, tagi kayo yan. Bisan mag-inano pa. Bisan ano pang lakas ng panahon, makatugi ko sa inyo yan. Bisan mag-inano, bisan mag-bagyo, mag-ulan, mag-baha, mag-linog, knock on wood lang, mag-tsunami, ito pro kakusog, ito sa Japan to. Ah, makatugi ko sa inyo yan, kaya po niya langga yan.
2: Wow, how sweet naman. Di kagabi, kin-text na kakamakadong ka sa balay, wala ka nagkaduhaw.
1: Ay, anabi kagabi, kay gatulo talit, hiyabi mo.
2: Puwerte!

0: Hugot.
1: Hugot.
2: Hugot.
1: Hugot.
0: Hugot pomor.
3: Hugot pama.
4: Hindi tungod baby ang tawag ko sa imo. Sagurunta na ka. Sa trot lang. Ano ba ko? Bangko?

0: Hugot pa more!
1: Uy, miss! Ingat ka! Baka mahulog ka dyan!
2: Kuya, matagal na ako nahulog. Pero di mo lang napapansin.
1: Hugot pa more!

0: dong. Paminaw na ako dong, murag yung kagkanandulaan nga yoyo dong ba? Yung ano man, kay bisa kung samit na kong labay dong, gabalik manggihapong kasakong kasing-kasing. Ay! Ah, ya!
1: Ana!
2: Sa lahat ng bagay na ipinapakita mo, ang pagiging maagap ay isa sa pinakamahalaga. Ang pagdating ng nasa oras, o mas maaga pa, ay hindi lamang tungkol sa pagsunod sa schedule. Ito ay isang direktang paraan upang magpakita ng respeto para sa oras at sa buhay ng ibang tao. Kapag ikaw ay huli, hindi lang ang sarili mo ang maaapektuhan. Naaantala mo rin ang daloy at plano ng lahat. Sa susunod na may pagpupulong ka o kahit simpleng paghaharap, planuhin ng maigi ang iyong biyahe. Ang pagiging maagap ay nagpapakita ng propesyonalismo at paggalang. Magpaagap dahil ang paggalang sa oras ay paggalang sa tao. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: pagbabalik ang pinakamakukulit.
1: Nakakaloka!
0: Sa programang Sadyang Malapit!
1: Ang tropang Uber Kwela!

0: Bibi!
1: Po, Daddy!
0: Alam kong matibayan ka sa math. Simbagado ini.
1: Sure, Daddy!
0: Kung tatawan ka ni Mami nin 4 na apples, as in 3 oranges, ano ang simbag mo?
1: Eddie, thank you po!
2: M-O-R for life! More hits! More tawa!
3: OMG!
4: Dami!
5: More sa umaga!
2: More! Sa M-O-R!
6: Talagang there's more!
2: More!
6: More sa umaga!

0: Hello, hello.
1: Hello, Tay.
0: Ah.
1: Padari ito tayo ng korta ta. Pinahit-pahit na ang kinuso gamit ko dito.
0: Noy, aram mo man sa nabaga na daya kung kapirak-pirak mo niyan. Kung gusto mo, igwa ko digding duwang ikos.

0: 구글
1: 구글
2: 구글
3: 구글
0: 구글 more.
4: 부디 빠 yung lakas ng ulan napapansin mo. Pero yung lakas ng pagmamahal ko sa iyo, pinabaliwala mo eh.
5: Hugot na more.
6: Sa ating mundo, ang bawat tao ay may sariling kwento. Ang isa sa pinakamahalagang aral sa pakikipagkapwa ay ang pagkagalang sa pagkakaiba-iba. Tandaan natin na ang bawat isa ay may iba't ibang paniniwala, pinagmulan, at pananaw sa buhay. Ang pagkakaiba-iba na ito ang nagpapayaman sa ating lipunan. Kaya maging open-minded, iwasan ang paghuhusga. Sa halip na makipagtalo, makinig at magpakita ng pag-unawa. Ang pagiging bukas sa iba't ibang pananaw ay nagpapatibay ng respeto. Ang paggalang sa pagkakaiba-iba ay nagbubunga ng kapayapaan at pagkakaisa. Igalang ang pagkakaiba-iba. Magpakita ng pag-unawa at paggalang sa bawat isa.
7: This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.